Isone moyo wake mambo. Iane angaite sa Josepha. Iane angaite sa iye. Zita rangu ndio ndi baba Joseph Makani Kimanyeruke. Ndiri pa Zimneti Radio.